0: Da tenker jeg alle mine liv til gitt, alle mine ulokkater ned og sitte inn alle liv til kajok. Alle mine ulokkater ned og sitte inn alle liv til jeg alle liv til min matte. Det med ikke lett til lær min matte til Char Fishing Derby. Jeg sa ikke helt at sin ikke ut. Sibata biola kat May 23 10 me 3 more sunningani yakaliat tilat tikolola me juita ta ko to tupi kalare lutena lo ne ko ta kharlo te sem mati mikte ko nge kalu pal yakalu palia yunok kanu illo manga ka yo ko mening ni lo kawis to se yung mata te me lam me juit so ko se pit 1 me 17 mut in 80 me 54 mut in nello 55 mit ungatani ta ko jiging itu ni sarik so se kalang matago se bata biola kame 23 se bata bi kan ni at me kai ila next week next saturday or this saturday ila se bata bi nunga ko tilek mi lat wi ta yami 3 mo kasumning ani Mana people lay you to Sasaka in the Nalam, my daughter, Inuti to Saka in the Nalam, Migata, Matana, Kausa, Alu to Kalanate, Utamimat, Mana people lay you like an airman.
1: Who look good, CBC, you got that on the people lay. Uwanga house, Alu to. Nuna Bumi Palace, Kupasis, that says a lay, Rekana Simaja, Halumi Mangamit. January 2018 amalu December akane lautum dalme lautum ta ko pasija juti gisi malerteng makku khunu jorno enamut makku atu atiga shorno mut amalu atu na hatum ni anjinik okey okituning anwa hangituning amalu ta ko makku pasija juti gimme jenge atu na uti jumini okey okituni anjinik annoqa simangittuning manatiku jaqqaju qammalu qattuibimmo utexu jaulortu June 8 ngulaqai khalunne Baffinland Iron Mines Ontario miqqaqtuidinu pasijau saputijau gumajuita ko akkeina ujaqtichisu nut akilichai jaqasorninginni taqwa nunabumi go Taimalu taku steens bi atuwea kutami sana kumaninga sulipangna taudu atuwea liulutilu. Taimalu taku kisene asibaktuli gajit naujani sana gajami illulimi maana khemikujau tsiakan nilaki hujiliktuin. December tiluku taku S&P nunakjuali maami pipalea namu unikali usut. Unikali ulauksimamata takwa nami nirijauduit $800 million ni akilitsahalautu yakagu nungwani amaluk Baffinland takwa akilitsay jakaya hakpallea nirijangit taman nalukaju sige haktu ni Steens Bimi parnatao simadong Baffinland ang ikatigi nikut ilang ikatig haksimani nga kikataninu ikatud yakatigi nukgota na atok tau ni hadjangito nuna bumisi bulateo halaw majutamatsumi nga go ipigusu tiyan ito nuna bumiyo ikanay jakat tiyangin na hulugin panik tau may tulad takbik akigay tau gumar ni ito nalaw na tau law ito liber kunumaligalaw tuk jua mo Stephanie McLean amalu Lori Illaud government ako kutako $957.8 million akagunu tali manu atok niyak si manaramata tulad tabinu tako upir nga pibalian ng mo tusakat sa law ito itakiw law ito mit nalaw na tau luting panitong migaw tak naakigay tau niya tusaputi jaw support jigo ti chau gaya kana tuni amalu putta jui tulat tapingin amalu neo kaibing te malu illau tu khanau tu taman nago silau asid di palleani nga atu isi manihaman.
2: In Nunavut, these small craft harbors are more than just
1: Nunavut
2: infrastructure.
1: Mijuin umiak jua mikana ijang nami nuna vome ekhalu lagane mo imam me uta lagane mo ilinne ati chisiut ekhalu ni Lyle Lewis Flaherty ilaga jau jok ukhala utu tamang nagu ilinne ape alu nu pijaga eksi mangitu no ati uta khatsiakto.
3: The fisheries is a good way to get.
1: Ekhalu kasuang ni ujo inu no ati uta khatsiakto no tu ilinne ape alu nu pijaga eksi mangitu no amalu ilinne aku tica cia valu tita makuninga inu nun taimang. Na pinasuwa ko sa inyo ko makaw ni ilin niya lawak tuting ilagi jaw si kong namata kainaw sila yung kasuwak tayo kati katutya katigit ilin niya at itsikat ta si kong ujuin umiak diwa may kanay lang naming amalo ikalaw lang naming ulok ko tayo sa CBC Regional News. Nunavut RCMP have laid more charges against an Iqaluit man in connection with child sexual abuse and exploitation material. Police initially arrested and charged 38-year-old Daniel Legacy in late January. RCMP say they continued their investigation and collected additional evidence, all connected to abuse and exploitation material from between January 2018 and December last year. As of February, the charges include 2 counts of sexual assault, 2 counts of sexual interference, distribution of child pornography, as well as 2 counts each of accessing and possessing child pornography. Legacy is currently in custody and will appear in court on June 8th. In Iqaluit, Baffinland Iron Mines has sought creditor protection from an Ontario court to pay off its debts. The company says its Nunavut operation will still continue, though the company could face significant restructuring. Samuel Watt has more.
4: Baffinland says creditor protection will help stabilize its operations while it explores other options like restructuring or going up for sale. Baffinland doesn't expect any work disruptions at its Mary River mine or Milne Port in Nunavut's Qeqertarlook region. It also says plans to advance the Steensby Rail and Road project are still on track. But the hunters and trappers organizations in Nauyat, Sunirayak and Igloolik are now demanding a full reconsideration of the project. A December S&P Global Economic Outlook paints a bleak financial picture. The company will owe $800 million in debt by the end of this year and says Baffinland's ability to pay it off depends on getting funding for the Steensby project. Baffinland says agreements with the Kikitani Inuit Association will continue to be honoured. Nunavut's premier says he's monitoring the situation to make sure Nunavumiut keep their jobs. Samuel Watt, CBC News, Yellowknife.
1: But Nuktu's small craft harbour is getting an upgrade. That's according to an announcement made by Liberal MPs Stephanie McLean and Lori Illoud. The federal government pledged $957.8 million over 5 years for small craft harbours. This funding was originally outlined in the spring economic update released last month. It will help modernize Panuktu's harbor with corrosion protection and new floating wharfs and a launch ramp. Illout says this will help keep the harbor more resilient to the impacts of climate change.
2: In Nunavut, these small craft harbors are more than just infrastructure. They provide critical support to hunters, to harvesters, and to sustain our Inuit traditions.
1: The federal government didn't say how much funding is specifically going to Nunavut craft harbors. And Inuit across Nunavut are getting hands-on training for careers at sea. The Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium Inichaluit provides the courses. Lyle Lewis Flaherty took part. He says it's a great opportunity for anyone who has not graduated high school.
3: The fisheries is a good way to get Inuit and all of those people who don't have those GED or those secondary diplomas in order to get into those industries and get a good field in education and be able to pursue in all of those different type of areas that you need. Because in order to get into the fishing industry, all you need to do is just come through this couple-week program course in order to get your foot in the door.
1: The not-for-profit organization offers free basic marine and fishing industry training. And that is the CBC Regional News. I'm Chaos Alert.
5: Ole, ole, ole, ole, ole. Kikunikwa ayong inak paong matahakak tini.
1: Mantriol Canadian.
5: Tekwa 24 ni ang usak taak si mga mata. Nunak duwari mamit tiyak ayong inak paong mata. Alayan ay duwari mga mata takun nakslugit. 1909 ngutilu pigera ako si makong mata. Mana makuktu tiyaro lang mata. Then ang yuklapang kokto 27 ng kokto asilimang makukto narong mata agla umiyak dagorong narong narong ito
6: umiyak ng ito
5: umiyak ng ito unno ko ba ang tuwaro nila umat ubat ang tuwaro lutik iksibaw to mas giglikuruan iksibaw kay nalilaw mayung ibidlo
1: ihaluna bidyo Teko ngila suli pisa kay laring itu kalo suli makunin siya lahat kay kagadaktut kasi ani siya ko ano kana tama yun itapong wakto pa kayo
5: mga ikadlak to kulo lakto dako buffalo kut ayong ito kulo goling ayong ito aro kulo ni kasi ani ayuro aro matuunno teko man na magro 1970 okto hakik tinggurak si majuit ayong ito ko lulutik kasi ani nalo ko katak-tak ka sabik juang wangong mga ata ubaro layang wangong mga ata
1: siyo nalo ko ibatang may
5: sakit nalo ila tunguyok tayo teko emang nisa ko lulung mata teko pingwak tao niya may Carolina then coaching ayong ito alo lunitaw.
1: Amalutay ko suli sa alaw lang siya makito alo.
5: Teko ha. 1972 kaya ako kutik. Ama ataw siya ang musaktak sa mayugan. Takwa kasi ani mantriya kutya balo. Tuwan ni
1: po na. Rapi nila.
5: Ali ani ito. Teko makukto inga kaya katak tuwalo ang mata.
1: Tay na alo hatsin ka. Uti kaya kala siya ngunta ka alo. Mangat si siti
5: alo. Teko.
1: Abi nga alo siya hatak tila.
5: Ano ani ito. Ila angin kasi manatiglo. Kasi ani angit kasi man nagotik ila unno naroon ako ni tao tigila ako man tuya mitako na ni kumwa yung alu sila mi kumwa kita ako tatuwa alu takakuha kita lagi alu mata
1: in lagi alu
5: man tuya mi ila piyong mata
1: ne piyong mata ila kapi nila ka ila tamalo kali makaw mo yung ulo takanani najok sakto minalo hakap bi mi bell center 20,000 ngulo to amalo sila tani go suli 24,000 ngulo na mi Pater Nicoal, Sinito Pagunet, to Isimago House of Lucho to Giluni, Wittuma, King of Amanaluna, Ovala to Galuna, Sula House, Igarako, Ovala, Rishwa, Terminale, Ule, everybody, Ule.
5: Iglocarat, the cutting my yuming, the cutting attend, Iglumio Asiani, sidat jatin nito. Kau yung katak to roman, tuya si kuwa kagat.
0: Alright, kuya na biya kayo sa bibikati taulitin na kong kaya trak ko nung nga
5: Nuriya kurugan na sinigasok to kururi lak to karuar. Kasi yan si kwakto arog mata kailo ni sinigun na kitag ming mango. Ang nagaro takun nakto no. Kasi tilang nagatik ko. Tema ko doon yara okto.
0: Ilak, Joanne, sinaro nang ito tema Montreal fans. Ikayok ti ngitami siyong mata. Manalo kau is kagasaw yung ala ko kau is sa kaya nakatulong ang rasala sa tumuli yung ay matay bilu si wala pa ang kotor kunyuin na pala
5: lata ko ang nakatulong mata
0: eh de malakano isuma bita ko sa salaw tulugi Canadian Hubs ila Canadian nila tap mga piyala sila alam yung mata singin not pingwa tinot kano lang nagiupit kano pingwa ningin ujig sa mabigit
5: nagiguya kaluwak ka sa harak siya na kuluwi upin na kani tapirigakit. Kasi yan yung unakaw ilo ang mga katak-takaman na yung mantriya kunun magkukluin na tiyang mata. Dahil mo kakaw at ang yukla pa 27 ni agago kakuman. Asilima tiyang at ang agago kakluti magkuktok juan. Ila sukayo tak takasakayang ilutig. Kasi yan yung oba tayo lagang at takakatakton. Amma kau isi maruang ngong menjaga doktor kaila an leksak tu kerangan ayu riu ya kat tamat tamat tu mengapili maksak kena ya kakok tuin teko menteri aku anu leksak tu kerangan ayu rikad lak gue ya kat tamat
0: Yokoh tiga orang nam nak gillo.
5: Ia kai kat dabi ke jin nak lawan mereka. Yokoh sok dem nak gillo atau nak tak gillo.
0: Ila teman na kowe nak bersama aku ni alu tak ko Canadian ni ngilak. Tema tema orang tik kan tikit tu kalau sama juga orang ni ngah tema kan ille kata orang tu tik kan orang teman na isma gebiu.
5: Canada mute tuang orang mata. tabuna ko ve anak tok kana dari miu limani tapik sok tau ni amata aksego tau ni amata sibu tia kunak tu galo makuk tu ina lutik lu takar setiang nak putok tai mamana pigi akan nilang ngin nang mene sarak sakoya galo abut mantia kunu ikayok siu itigut sarak takak kuaru takun nakatak tu aglaki na wia yak ko katadam mata sarak sak to kapat nara takatam mata tai mamantia milang ame pigi adlang nak sao katam mata ni pigi aru lutik lu takalani hakak bagan ni sila me tuaru lutik ko ha tek ko ikayok sitia katam mata kayo sitia kunang ni aktu karuak man na pilim maksakan ng lutik tema isimagaluak po man
0: takal sabdakan niya galwang at kaya kayo di sagad na sa mani at usalak ko di kaya tema
5: ila man na kayo takal sakto ya kuya sa lutik lo dahil na ro unnog si kuak te urok to ila po sa titi urok to Newfoundland may utaw do ni tawag kwa kuya tuk Kuwetak si Mayuksaw, Newfoundland miyon, St. John's miyon tayo. Dahil na po si Yukuru Roktok, tawag ng miyotak si Yodulilo. Kuwetak si Mayuksaw, tawag ko. Ayan na ilaw mata, ayan na matakon naktugin.
0: Tayo malikir, tayo mapibidwa, tumi kato matilak. Tayo ma overtime na tililugin, lakanuli sa malawakas ko at wala umata overtime sa maluti.
5: Nangyak si Katarok tugo ir ni Galo patak tuwalo wakto ni Glo si Kwa Kangata. Si Kwa Kangata alianin na siya si Ungudlo ni. Ang utila oklut, ang uyara oklut, kimaktara oklut, ang utikan na oklut, tayo mga kubaya na si Wadli Akutaman. Kasi yan ni Galo. Nangyak tuwalo nila oktugo TV sa atya gani si kuang mat kaya katlayo alo doon kikiktak tuwalo ula oktugo nuri akuro ka tupamak ito tiko tayo maang ula oktong alianay ila oktong ila unno sinitya ila oktong alo
0: sinitya ululit nakit ila ka taman alianay matalila tapikakto ni sala sa kaya matakalian ay langas yung mat ibilaw dyan na lang wakto wala yung wakilo di kawa yung mayaw lang ito tilo imay kayo sila kami Canadian ni
5: ila unik kakartog lung adawa mito niya rilo ikalog jo ikpiyak ding miyota at uktuin na lunahakit to siyo ti ubinigangin ni pikatiga tuantong mat umanga mantriyang ulunga niya wakbelong mi piso kayak lunong Saya makan ya kalau apa kerja kalau si ganu kanu hari pekan nak ikhlas. Tapi dia kalau si mayu nari tu saya yuk sabuk. Pekan nak ingin nak nung ilak. Tapi kau mata ilak kalau kalau kara katang mata. Tapi siuyun ama namun ngang ama. Kanilon niyo wakbing me go Habs go Emilio ng nasiu mukama. Ako yagi katak tekate ko atung nga nakatak tuwin. Takaya sa tiyang nakakain nang nakakputo, ila miniglo takulutik, nuriya miniglo, katong nga miniglo, takun nakain naklutik, pigyakan nito nang nang mata. Tabo na, isimanak to karuag liuan no.
0: Sara sa kanutuwa, pati sa helikopter, kanutuwa, katakay kanila ako dito.
5: Sarak sa kanila ako lutik, Stanley Kaptaka sa nila ang mata. Day ko, abik tok si makatang mata. Aba nang uwari ng miyon ang mamani, Eastern Miyo tao yutig. Day ko, abik tok si makatang mata. Uwari ng miyon, sarak ka kasura ang mata. Day ko, nariya kayo siya.
0: Ila kapag kung sa kakun na tingin yung ano sila, sige akin na kumatawa ko
5: bilhin. Taman na akikakto tiging itiya katak-taka kasi yan eh. Kuwiya siyo tiging katak-taka. Tuhan tukudlo. Montreal Kulutako, Pinaria, Taktor, Mata Okio Taktome, Edmonton Kulu, Edmonton Kuluteko, Ayung Toro Ming Mata, Ashing it Lugaro, Tako, the Bidong Walk, Tongmatron to Kulu, a Montreal Taka Tapako Toro, Koyanamig, the Kayako Yako was in Kailapunga. Kailak tong anaron ng ito. Kuyan na mingi.
0: Kuyan na mingi. Diyan na siya kung ako nakalabi.
5: Udlo katya katya.
0: Ipilo.
5: Muli ako luka. Hakpak. Mag.
0: Itaan na diyan na siya kumalik. Tama na kalunito sa akin na ito. Sa amin suno ko niya mayaw pala itaan na kanili. Kung ikayok sila kito. Alam mo ilahan ko. Kakasaya di ko Facebook mo na ito. Yung kupabinaksin mo. Kaya na may Joanna si Ilak. Mano kami sa tinunama si Kudya wali alam mayugot. Nidya yumik hakatok siyo ta hakilir yumik. Dusa kayo nakta.

0: Ding na tu sa sa sa tok, including me utak in na riyo yok Peter Awa, kakatakak tilugu Isabel Mead. Pivale yudagi tawanga kang ikhlin ame, pivale yudagi anik pat inuit kawye maya tokangin ni unikang ni amat. Dana Adams dana pivale yudagi gijaw yok kang ikhlin amat. Mahanaw yok. Pivalia yung inni unika runnak si juen nung matakano ipalia si manari yung inni tunga su teri dana.
1: Iman na Karen.
0: Tusaks.
1: Itakwa. Tema.
0: Ina magsiyo.
1: Ima. Iu blumi. Hepin mi tiyatu yu litu hud. Hepin mo. Tak tu you you go blumi tak keluk tak kaya anu gak sini anu gani nalok sini temani kani nak sini lo kengat sini uli nunalingan ni tegwani apa tak aku ni kau tinggi lo tu aku tinggi hewan naulet tu kikoin naulet kaming itu. Hilatane nunami aputili yo khole ayuk kitang na long itu khole ugaluak manaha ekanda bigyala watta tamanna nadde utila umman angka go tama ekanda bigyak chitang matame mutillu go tagwani takkme nokkanga na no tillu go hanak tele ganik tillu go taki yukaw yung matan na nukkanapit tagbani ug iso wakil gulaw to inuit kanyang sinag niyot tagpani kamaneng mi kamaneo ni kaktaw yung hamihut tay kung nohong mata ikakamag buong at igayangan ni Luin makaaw lang lang to tay kung nga hanatay hindi ako hilukta. Ano kangin na siya naksuni na tigubangin naksuni kani naksuni lo nubuyay naksuni lo ilangan ni hamas tayo ni ubla ko hilat sa ulog tugalo hakin naksuni kaya ni ano kakpale likming mat ano kangin na tuwalo yung utaman ni kanik tao yay naksuni ugalo kaya ni ayok kita ang mangin mahuli. Ukiu pasu yu mahulita mukau yu ilano nami ayok kita ang na tindang ito kuli ugaloak ting na kapaleng ito uhulita tigakjoa kaligaloak suni tatigakjoa ni takum na loob to akigikat sa amak suni lo akigikunat amatuktuit tikitloktut tay kung nakamaneng mo tikitak mata upeng marangan tuktuk kalig lauktuk tuktuk lauksu talo ataw hirmig na pang nakakahing ito takwa tuktuk nakingila tuktuk tiyala laukata mamabigyo ato kaya ay lauk mana hautuk ak nalihang matatamani kanyak sinang may ikalugyo ako mayon ni uktukak na lihang mata watcha ko na ukawiring ipakka ito halak kak mga ta nigling na yung nahuyulaw sa nilo nigling na uyak talaw to ila unu kundo ubla kundo piluak to ni kakaita ko kakat na wot niptalik kaming ito apiluak si malawin may lauki ulukta. Amma tabban ni ila takkiulok tu mi tikitaw hi magulu yalok tu gutamani kangit sinang mi kilaw jalaw mata kitik ni yun niglo tikitukak lauk su mi ayaya lauk tu takwa kilaw jalaw tu amma agla mumi yunuk pa ni halakak halakaw hek titit taksutik nagawak sit taksutik mumiyulani ayayak tut kilaw taktut amma tagwan ni nilaman na ha patalak nandiyo tila aming matan na kangit sa niyo hamlat kung ikamagitap nga patalak tayo nun sa tao yung patalak to yulaw po pingwabing na kitigding ni kitik taksutik uglukulo uwan ni kangit sa niyo iloan ni tahit na nun sa tao tagbani kitigulo yak takiblutik ama takiyumi makaiti tingwakit sila uming mata inung ni takiyumi kubaya na kulo yan ako to sikito kulo aming ni kaniksutik 5 gallon muhiding ni kaniksutik kaniggoblutik tingwak pitaw kulo yan ako to aw lahak pitaw kala na ako sa makitak to pingwak sa ta aw lahal na ta sa ta ugakak to pingahuhala kalaw mo yun ipakadlat ta na nandiyo tila o Manila ama penik palele ka nga ta nagkiyungin na hong mata kangat sa nang mayo tamani takayo mi pakadlat time nagkiyo na umig mata tana magkuktut na kablo na ano na ano nakiyo kataw na ako yung mga magkani upigilog na ako yung mga tigo magkuktut na ang usyo ni taw na ni kami hoko na ni nakiyo katikak yung mga mag tagayak takso talo kakitaw yako tagayaw tikot tamaan ng miyotak Regan ni Atilik Regan ni ako tanak na halak kalaong man nagkiyutil dugi tamaan eh kanya sinang ni halak kalaong matay na ukiyo ang binili halak kaki manito halak iblo niyo halak iyo ugyo mat kanak yuani kawen

maunga utirlutik kauye hautik kut pelanet ta halak khatala sene kiheni adjungit tumi pilau mata tikirar joamingar le nakkiu gersutik tamaunga kangat sinang mo tikilluti ukkakaklutik amma utilirlutik atau cikulli akpaluk titaw suti ang las kidungin nun atau cikut maami 33 ngulaw kukto nakkiuktut atau ang nakablo nami Albert Amuta may tikit to kalokso ni nakkiu katao gyak tuktok igloligar yung miyuta tikirak yung miyuta akver miyuta ikalung miyuta ang lataw nakkiu katao luktalok tut tikirak may tikirak suti atau tikuluk ta yo ta ko aun lak ti tau sutik nakkiu nak tu kidukut tan na pakal lak ta mi halak khalok tu halak ka kanat sunni regen na ko tan na te ala ne pangu na mat tikirak ja mi aun lak suti ta maunga amma uti muluk ta halak ka kanat tu mangu na tan na makuk tu jo na Regan Nakok Etsu. Atau yang make, tua yang nak tukau, nak tukau tu keluar. Kau yang nak tahu luar, nak tukin nak sini. Kanu ilang itu tanah nak kau katau lau. Ilang itu nukak talau sutik. Skidu ni ayu le ulu ya kangata. Kau yang hau me atung ni sutik, tama tu mana? Tiket kartu, halak kalau matana Etsu. Kati titaw yung kalaw mi yung ama tukiw jaw yung kaksuni takwa nandiyotin na yung mata namilukta kati titaw yung makukto dama iluwit kilaw sutik mamna ha ukwa taw pulang wikuno pinang mata iminipihimat siya tuluang ng mod ihumakob niya namat siya kublugo inuhikat siya kublugo lugit ama mamihang ng mutuha ngayumig awlak titsihima niya mata takwa pulak bikot iglok jualiw law kimang mata iglok alamig kihani negutuyo yuwa kaklik iglok jua ngatan na kaklik inariyaw law tutamani kangit sinig ni tapo mga atsik daw himayok kaklik kaban kakliut iglo ka na nga teka ni pulaw dikot awlakot si himanayang mata innang ni ang nailo ang utilo kibadlik ni ulukta utok tulo ang nagtut maggong ni tikititsitak lutit tinihuko kutilukta ang inni maggong atuninu nalit saban ng mata no na libo tamani ila 6 kangat sa niyo hila tani kibalag ni akbeniling ni no na ling ni maggong ni tikit tarlutik pingahoy lakri mayon ni abik tokri manayak to hukiyongit malik lovin abik tokri malutik ang may ama angutin tako angutin katibu makto aun la kutsaw himaluti teka ni kakliw iglo kalangan ni July ngulit pan amma ang night tay matay na August ngulit pa awyak teka ni mami hakumaksutik amma ino ilik ko hito kangin ni ato kataklutik o kakatigi taklutik o kakatigi yaw taklutik tay man na inyak po pulau biko pititsin mata tama tuminga atok tau tsak tak tu yuak tay na iglok tsak iglok alak te ay li rumak po tamami kanyak sa inang mihaw yak ukoy nga lenik tuman na kuwe anak sa nilutuk tukak paleng mat tikihimalang mata tamaw nga kaya niting mea kanuang ituhuli
de parmer les rats.

0: nirli de kanwindo takko pinele haput takko do to ngubu Karen
1: koyen me dana pivalle yurigim na sarave
0: mama na
1: khangatau kyang tafavosin bye Dana kangirlinermit pivalleyur zerigigiyoq dana adams pivalleyur gatillugut sasaartavut dema dingna sibulertusarsoqqauyoq peter awau nikkaartillugu tuktui noqauninginnit kana annuqaaleortoqattermagaat unikkaaqqautillugu taannari nillerniallermiyoq tamakkua Inuit kawya maya to kanginni unikkaar tillugu uqaqateqqarunnersiqqaummat Isabelmi tu saarormi labu
2: Kimmillu neeqattarningin taiman tuinautippalaungimmigattigu Kimmini nees tikatteleraangatta Ungasittuyaarsulukkuyaarsulaluuni lappaunga siniktareekatakkuta Ariittuppangillutigu Automan resiak support kudigo. Taiman pribara humigatya. Kak citeri yak tuguru ammalu. Nekiluak citeri makadak tugi. Sokai mapisung yak tugi uglaku nekilu agangam. Urdur agangam. Mirakata yasurikyo. Taiman pribara humata. Taiman da. Kisukirina samakua pekkosingin atut jaga sukukisiani. Ayong nangin ng sao walang man. Kimit, ako magkuha pa yung ako takotak ni kuya ka namin. Piti ako nangin ng sao walang man. Tayman na ipo lakto. Kimit, kami sa tanong, piti yung nangit yung dalang mong man. Kimit, ako anong kagawa, anong, piti ako sa mga ilo akalo ka namin. Takay nga yung ayaw na kusulit sa bani. Pag nagtawa na kami kuya at kusulit. Nusulit ang pundunay sa ba. Takay nga ito ayaw kami. Sa bani, ingat kasi ito ni abong at siya ko. Ukos yung ayaw na kusulit. Yung manupi wala akong mata. Kami sa magkwa. Pituin na ang ito ayaw na kami. Kami makawas mula. Pituin na ang ito ayaw na kami mata. Pisukat takto, takat siya ka doon akalo katang isuwit. Islango lang yun sa wala akong mga bata. Takat siya ka doon akalo katang sigun, saan mo nukwaro ito ni. Saan mo napila ka nga siya. Saka doon ka doon sulit takto kay ma. Bibala akong mga bata. Saka doon akalo mo nangyayon ni, sang makapagluta. Kuwesu tiyakso na rinme ka kung nakpala ako puhut. Ama, anok silo akatang isuwit. Tukswek-suk tayo akatang isuwit yo. Tayo malapin yung nagsawal ako mayo. Tukswek-suk tayo akatang ni Uwalaw ni rinme lang akatang ni Tamakwa. Piyuan niyo walaw ngayong mga Ipakaktok tayo rin nalang sa pibiyaga yung tuwalo wagsuti. Isang ito yung pangalasin yung naksunit. Kawli-kawli yung wagsuti. Upwalo ni naksuti siya ko sa igamit yung. Dahil maangmak kong matamaw nga ano kawang na lang, maangmak kong may nakagamit. As wala tayo kong mingit na iwan. Nai kami kanu-kanu sige kami nai wan. Masih tua kami nai kami aklo melatu nak. Kanu nak sami nai kami ambat benar mengisi kerjune. Kanu nak sani nai marak tu. Saya menakin me ikhlas tiga tak dapat semang dia bu. Tengok sama tu nih tu nai mayu nak sulit piwa ram mata. Uwaro ni takiw matawo ni aglusiyo ni kangatta. Tayman na tiyak takusuri. Taiman Nazakta wing mo I mean how you call it Kauman. The very because I can care of him, I don't need chasing Ulang Mata. I don't need chasing Ulang Mata. I don't tell you the Hanam. I'm not sure if you're going to be able to do it.

0: Kunika kanya sige lunga tayo na.
1: Tu masi kanya chumyo. Umikada lang wa kanya lang gama.
2: Tu masi kanya chumyo. Umikada lang wa kanya lang gama.
3: Umikala una mi yunga. Nuna mili nangyar na doktahan ni ngani. Ato dilok sim mi gama.
4: Umikala una mi yunga. Nuna mili nangyar na doktahan ni ngani. Ato dilok sim mi gama.
5: Ah, tama. Kiyong nga nang. Sibuli pa amin. Kekwa. Takalin na hangit yun. Ah, tama. Kiyong nga nang. Sibuli pa amin. Kekwa. Takalin na hangit yun.
6: Ah, hai. Tay mati kita ka. Salam masaya ka suwa katari po nga. Nipiliok si may ito haknik. Amisugella ni. Pinaswa ka wa katari nga lo. Amisugella ni lo. Pinaswa ko makmiso nga. Tay ma. Pivulia ko nga CPC ko ni. Ah, hai. Go Habs go. Wala nak tunga alok mata. Unno tanis sangwa lilok migama. Kayo si yo alok mata pik silok mata. Pafalok ko ni. Si tamangan niyo lak tam pingwala alok mi mata. Tan nao na. Tanis ko di tasiak. Iva dear. Tukalong ko tinga. Chalutta liya vininga. Tan nao na. Hai guli yak tok.

0: Go Habs, go! Marielok. Danana Eva Deer. Tukalogoti. Harp Seal Dance. Hai Julio Yartuk. Ah, hai. Tamani kutuami. Tamani miongi treat. Amisupalo ngusuella mi mata. Haupat. Haupasalo. Haupasat salo. Katimania gusi. Kalanga mata tamani. Nunavimi uyagane anekmut katimani agusik 2026 tamani tikisima langam memata nipiliu rasulagalok miyunga khanung ikutta tusak sautchigumatun chunga tamani katimani agusik mata ahai ahai tanawna sali anahatak people levelig dilugo nalas miyabut
1: sali bunga anahatak tamangat keng sumik tisavatchania velalok miyama tamang ngeng sumit ya kuput na sakpalia gaw gaw gaw gaw sa sukka ito pa gaw yak mat kuput na sakpalia ni kaya utamani ukiw ani nabir tuya at ang imat at sa samoy lang mi at makawala nudlo ni ipa sa kudlo mi lilap mi mat akuti nga sit simit simat kang wahat nila ut tayo hatta kami ukiw kami sa utsakik silak milin na tapalo mo tatkaniw kiyo mi tigok to mi tatkaniw pat masakaya gala si daw iba mi ako si rasok tapalo yak palang mat upag masapigyak na yak daw to ako mat ulo siyo titiyot at si lalay sa din na trawak pa sa ni handi pat sa ni tayo mga po si kasuagin na may makso ni ako mga ratu binimiyakalo ako mi taman nanin ako tik hikso taklimayok awak tapalo si makkalok sa ni man nawla ko pat ng sakya ka sa ato binyo yak ni harap si mali binyo yak na ikin na niyok nila sa nilo tamakawak ko ti sikwa sikwak ti si mayit apu tiya makaya ato binyo man ili si mayo at si ni si tidi si mat

0: ilatema tsa executam tsa kanana tiwila angayoqa ngunang min kanu angayoqa gunna yamangapta tamna Miriam Magluka unikati ligut sa ne aptigu
1: uwang Miriam Magluka unikaro yung naparakihan ilikaro yung marapkuin na uwang unikaro narama tayo manutakaw ti luta ananap tinilo atat